0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos.